nawe empumeni sisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Yasona biso umculo osihlalela wona madikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahle liyedwa madikela eradio. Kusiphelele lo emdini ngqeleni. Danku.